Ia le mālo, wha atasi malo na āinga, ma whai eila na whai unga, e le tei tau wā i le whai ngā pālo tā, e le mā sino no vema, o ia o se sui mi ta mito le national, ma e matua ato o toa lana lango lango le vāinga wha ap whai, wha apea ma laksan, e ta ita ina se isi whai ngā mālo, pe a mai a le whai ngā pālo tā, o tau avena e Paul Goldsmith le mālo si anga wha afitafita, wha apea e ua loa taimi o ngā lulu e mole atunu e peo fitafita ua mālo lo, o le minister mo le vātea tea, o le GCSB, wha apea e mole NZSIS, ia sa tau avena e Pink, O Simon Watts o avea ma minister mo fale male faunga o fale na faalia le official bale mia ili le teoni o sila o le lu ilavalea ia Pink a ele mo nisi sui o le vae nga faa upfai ili filo inga matustala ili asoa na nafi na faa silsila ia laksen o sao mai le tau mwfainga lo na lua ili neitau sanga e ave ese o ia a e watutu faa tasila la tau vae nga ma ua fina ui na ia manu malo ili fainga palota na ia tu ua le filo inga matustala e unua masiava noa na tu ina atu mo fisili Na tutu faatasi laksen mana min star Nicola Willis Mark Mitchell Macris Bishop ile taimi ole filo inga matustala a otuwa atu na tuwai Erica Stanford leana yei fo itala salatua e faapia safi etau vaa mole tofinga taitai salona se fulu faa pink ile lisele national leana faa salala wina ile faa iunga ole vaa yaso. Wa au si ele vaenga fa upfai ele opportunity, le no mere ma fai ona ulu fale atoa ele pale mene, e tu sai ma fa mau maunga pito la tamai, ele sai le linga le One News, le Varian Poll, ma e ma fai ona avea ma pati e fai ele fai unga, pe ana fa api ole teimine ele fai ngā pālota. O le fai unga ole sai le linga i fina ngā lo tangata pālota na fa ali ai, e tolu se fulu pasene le lango lango mo le leipa, ma e lua maka ua pa uai, pe afu ele sai le linga taluai, ma e ma fai ona ma weno fuol pale mene, tolu se fulu valo, o le lango lango mo le national le lua iwa pasene, tu mau ile tolu wono no fua, kreene se fulu lua pasene, e tasi ua pa uwai, tu la imaili se fulu lima no fua. Act e iwa pasene, tolu maka o si iti ai, se fulu tasi no fua. New Zealand First e valu pasene, tolu maka ua pa uwai, se fulu no fua. Opportunity e valu pasene, tolu maka o si iti ai, e iwa no fua. Vaenga fa upfaya maori e tasi pasene, tasi ua pa uwai, e ono no fua. Se fulu tasi pasene o tangata na fisilingia le saili linga, na tali la tau te leiloa, pe na mumusu fo ia. Tali, na whaelo ai, ele lavani no fwe whaatu e sefa inga mālo ele leipa, Queens te pāti Māori, I se au whainga e lima se fuluiwa. Ai atu whaatasi le National Act male New Zealand First e lima se fulfitu. Ai awha I etu uatu I eino fwe I vale opportunity, le ai pe I lilifa I le anga vale, o na mawai leo no fwe ono se fulwalu. Ai awha I etu I suile mafau fau atu I sinave maulu moto otua, e winga I le ngālulu e whaatasi male opportunity, o na mawai leo na lato mawani no fwe se ono se fulu ono, e tu sai male I ungo le sai li linga a le One News Variant Poll. O le sai li linga na whaatautai a mai le aso valu e o le se fulu tasi o kuso mai valu se lau fa se fulu fitu tangata na fesili ngi ai e se fulu fitu pasene le lango lango mo laksan I le tofinga pale mia e tasi le maka ua pa uai a e se fulu lima pasene mo Chris Hipkins le ta e ta e o le leipa. Wa manatu tangata ye mana onga faa pitua, wa matua uti uti lava le faa soa, ina ua faa ina le faa mama avenga le malo mo la tau pasese, I fewa inga lau tele, na amatama ili aso mumu I ulai, na pa uma ili fitu lima pasene, ili ono lima pasene, le fisosani le malo mo pasese o tangata, e ye mana onga faa pitua. O lea fisosani sa faa pa uwe le tau ta avale la pasese matu petu tungi lunga o pasi po ono faa afi, mo tangata se lau lua se fulu afi, e ye mana onga fa apitua o le soifua maloloina na sauno le minister fela wa inga Chris Bishop o le fsosani lea ua fa pa upe fa ititia e leo se tau mwhainga e fa asawa ini tupe peitae o se whainga e fa amauti noa e mawhaio na fa awawai pea lea polkalame fsosani I taimia lo o si iti e mana onga mo ia au aunanga ma tawe tatongi na ta ue Jordan Langley ilunga lele Johnny Silla o se tasi e a whaina le vaai mai fa langolango fo I lea au aunanga E tu sama le ono sfulta lala na tupe fa opopo ile vayaso o le a fa alu ina ai. Ma e iei lava lo na ia langona e folinga mai ua tuli tuli au pu lava ila atou o tangata iei mana onga fa apitoa ina ia mwhayona ave ese maini tupe mai ia ila atou ma ave ise isi tu. O tape na ina se talo sanga ua saini elisiria malilima afe lima se lao tangata ma le au fa au o ina atul pale mene ina

Nai ma sino no manai ina ia tai sui le fai unga ma fa ata atia ese suinga pe una fa pa uai le a fiso soni ele ma no. Na fa alia se yuni Australia wa fa seina ni ave pasi ni usile ni ngalwenga na fola fola iai isini fa ata se mali soifuanga fi le mu pe chai na iu ina api ni fale le au sietu langa tala fea ngai eno no fuai ma le mafayana tai fu imai ni usila pangana wala tau tutongina le fai tau wafi o tupi. Na ta wale yuna le New South Wales Transport Union na fa salala wale kampania le Keolis ni avanoa fai ngalwe ngamu ave pasi New Sila ma fola fola ieni fai ngā malanga eno no fola tala ta ili sami fa cha siema ni tutongi tele pe tae e se fulu afe tala se tupe fa amau po se bond la tau te taito tasi ona tutongi e ta ofia I la tau ia ngalwe nga ma nalia ia fa fi tauli ale I amataina la tau kone karate to o tele ua fa ama vai ma la tau ngalwe nga I New Zealand ma fa tau e se atua la tau mea tau tino na ta wale fai lau tu sele yuni Toby Warren sila 9 to noon ale le tau New Zealand wa la tau sila fia ina lea ma ta upu mai to tolu ni ave pasi o mai ona fa ilo atu wa toi fia fo I mai I New Zealand wa la tau iloa pe tu samal to sa fulfitu I la tau I le taiminei ma o lalo le pol kalame e ma fai ona tu samal e tolu se fulu ave pasi e ma fai ona fa fai ngalue ngai na sauno le fai lau tusi o lo iei sa la tau tangi I le fa amsinonga I fa asanga I le kioli o lo otua ia I le kampani I lo la tau fa seino tangata ina ia malanga atu e whaingan wenga mo I la tau ma tatongi le atu pe wha amau ma ua wha ilo mai ai le ono a afia le wha o ngāo tangata I whainga wha polonga po le human trafficking I lalo to la fono Australia ma o lo la tau wha moe moe ia wha maonia e soli tu la fono le bond le a e tatongi e ave pasi na ta ua le te te o le kioli I tu ua inga Masale na ti alava la kampani ni tu tu unga I kone karate au le ifa saini ina tangata e ngā lulue ai. Na fa aliesa tasi o o nanga au tua le atunu o e fa afsota I mose fiso sani e tangata le to o tele o tamaiti le taimi nei nei lo se isi lava taimi po tala sangatu mose fiso sani e au vie tamaiti ta I fito tau sanga le mātu tua. Na ta o le youth line o o atu se tūlanga pito sileo na mawalunga pe to sama le fato pulanga la iti le aso e iei fiso ta inga ma au o nanga mo fa alavla fa fo sei o na ua vavio na o se tūlanga I lama ti ai maini manu anga pe ona fa mawina I le ono masina o atua na E wha atau tai e le youth line ni au au nangai le isi tutongi e au fia le telefoni o le help line o fisosoni wha atala noa fisanga iai ma polo kalame I tutonoa onga na lipo tia le masino mati e le leitio ni usila e tasi mai le se fulu a latou vala au o tupu langa I lalo le tais fulu lua tau sanga le mātutua na wha alia le polisili Shea Ronald I lungo le checkpoint o le wha solo solo ina la ite o tamaite vala au watu mo se fiso o soani o se wha afi tauli o lo o au fia o mai le lalo langi ma e tutu sama ni le ipoti pe ona alia e tutono peritani a tele le tolu tau sanga taluai o wha afi tauli o lo o wha ilo ato e tupu langa la ite o le wha upopole o le mamafa o le avenga po le pressure ma ua o nga onga. O aso umalawa e soso ni ila nato au fai ngā luenga I tupulanga la Haiti. E fea ngai male atu atu vale po le popole. Faa esea, toi faa o lava I lato ni manua ia I lato. O ofo I le mafau fau le pule le ola. O femisa inga I le a inga masawanga. Ma onei umafafi tauli e maasani ona tutupu fatasi. Onei usila olo numera muli muli ile lisi o atunu ele leo lato wati na enga. Ile itu tau ile soifua malolo ina o le mafau fau. Ma o setasi o atunu e pito mawalunga lon fai numero tupulanga e pule leo la ia tunu u ele leo lato wati na enga. Mo ua faa mawina ile tūlanga mo umia o le iayo ni au au nanga lango lango e mawhai o na maua e tupulanga pe o na ta ua I lea li poti. Ua teile nisi o au au nanga e mawhai o na faa so ta ina mo sef so soani e mata upu faa pia. I ta alonga, ua joe saini I thendi kru ta le pou au tūle skalamo le ulpeleki I le yuni la kapia ni usila o le Highlanders ma Southland I o atu le vai unga le lua afi lua iwa o le masina o mati na mawaila la pe pe fomalo na to olua le ana ta ua di kruut na atili fai ngu fiela na fai unga e choi fa upopo I le umiola na kone karate ni usila e fie fiela vai e le Highlanders ma ta alomolo na ito malo fa pia fo I molo na atu nuu e ala I le olo peleki wa faa lima na ta anunga fai taulia molo olo peleki ma lo I eile taimine I Afrika I saute ile malanga ta amilo le au. Tala fawia malisi ufungu le lau mua, mole ni vaeng ole tae au.

0: Na taulana mo ile le na fai do pe fil tu pe na man malo. Ya. Ya, le su fon lo mo le lu su fa minu te te nel valu.
1: Yo, ya te tu na ta tu la pisi le mo mo na wala alu tu loli. Ya, fa mo na tu atu ta tu tu. Mes ta tu nei po rua. Ya, mes la vale la wala le lu mo ta tu ta tu ofisa. Ba vai fainga ta tu. Fa ya malu tu la pisi. Ba ta wa tu le fal tu ya Lupe, ya mo Australia, ya sunga e polin masua. Yo le se a apel amovala, ya sunga sale, tairal, ya Futialo, ya ole fatua media famuana, manuia lava litaya, ol sunga America, Tolongatawa, after tea lava lima futamai, manuia for litaya, after yamosa, fatua tulieta, uli, ya malola, after lava lima futamai, sunga ya upati, eni, ya o sunga pola, o castor tele, asimarina, ya manuia lava litaya. Ya male to tell tatu what you know after marching at Lila Luta, Mafu Eric, Ya Moto Umalava, Ya Malola Tatu, 5 years younger lay, in a loss for 5 minutes and they lay to Livalu.

0: Fosauselen ye tolu selau talan usila pe silia tu isamo ile my casual teaching sa refa anga ile clickix e lima fa ilonga ta ise lautala shopping vouchers male lima petrol vouchers sa ise lautala ole as ina ya sofarele ta tasi e ya ngale nei fa pitoa sekia teaching sa
1: ole wa luas fulval minute te nele tu la valu ya malo la vale fa fo mai ta tu no nei te mo ta yao
2: e ile Salale fia fatu si fisili rutatu tunu. E ye ia masini ia wa matau na faunga. Adu nei fatata inga tasi o se... Pela fatata inga I fili maketi, o te ta ul maketi ile I polu.
1: Polu, I astona.
2: E latu ina I astona. I ele masini na te latu mono ila ukaadna o milion. Pea fela ufata. Ele ini waya te va ia ia wireless. O leo maita wina o I eka le siya o latu faunga ina masini na.
1: Fanga
2: va fer. Va ora o mot por kala mbelu ngol masini. E a pe lima tala pe sfulu tala. Ya va pela o yo li tiakon. Ni we sa we ya o tu sen. E na le tu mayal masini ya uno tangole omi. Pe lima tala tu yel kata te.
1: Oh.
2: Ola o le fisili la le fiu siling ita to tanga ta sa mo. Ola so to si la fia fa nga e kale sia ta to ya masini e tono ta to lotu.
1: Yeah.
2: Pe tu uluma le putangatale uluma alfa paulonga ia pol temile a oele sene a oele le alofa me umva pena. E talia e tatu ono le wanga ile lalolangi to inga teknolosi le usa utemi neifa pena.
1: Yeah.
2: Pe vun tatu ulole te leo masini tala tupe ia ile kene skwik sa te leo masini tala tupe lo amatana le ni masini. Ala wasu ya tu masini la haiti.
1: Yeah.
2: Masini la haiti la naifa haiti te iwa sa mala oele Luata la dimus fulu petolu ta la ele fangaina. A masini te tele I fale tupe Australia ye fanga lu ine ne la popo ye ye.
1: Ya
2: ya na wa taule ai ona famela to ma wo umale lisi ole ava no asa tu o imusi. O la tu lo fesi. E fa mata Italia ta tu e kale si sa mo ma o il tanta lo tu. Masini e fanga e to no ta tu lo tu.
1: Ya.
2: Al pasia tua e tanga tu ye la ukat. Ya. Oh. Mai tele lo ye ia o le fa tso lo lima lo fa tsa si telefone
1: mane ya
2: vidi mai tsa tso tsa no o le ya nga I luma tso fwa nga ile o nga itu
1: ya pole a fo se se fa nga fa tso no le tsai mi le a o le sene ma ti ma fo le le mata ulanga ya pe ye se no fwa fo le pe se la lo fa pito tu wai
2: ya
1: yo tele lo ai ti fa pe ni se fa la vel tsai mi vo le le pe le tau fa ngore ka da la a te pe me vo le tu ai mo mo no ile pe a lwa pole fa nga le fa le tsai mi ne
2: Tinga la o tia con no ula malistanga talia na wa ta miro me mal masini la wa la auta to sen
1: ya
2: no tong kwa la tanga se imela u kat o mil lima tala te ya to tu la u kat la uta ai le se cash ale al u mal tu pe mail o account le account de calesia
1: ya
2: ya ah u le se tino tu pe
1: ya
2: ya no winga ole polinga to nga mele e tauna se la sound fo nga no le o masini ya va pela ole card ye le tu pe to
1: Yeah.
2: Tau langa saul sauna tit. Au le kaat fwe lele leistu pe tono lu totu numa singme. Au au au au au au. E tengu.
1: Ole ala we amai ale si vae nga hoi lele ole au langa lea. Te tono ufal sa. Ia e maa il tangata.
2: Ia tau fwe yato oma mai ua tangata ele lotu.
1: So inga bema. Tit tit.
2: O fat over Lima of Atas, it is only that out and noy, did my little fat over Lima of Atas.
1: Where I turn no fatas in ya. Well, a little more or if I be a or a or a rumor or saw ya or a or a or
2: a I never be I sorry. Yeah, all of the melana. Ele le talale na mai nei tatu talfo savelina na failo aile.
1: Ya.
2: Na ave passe ni usila ye na fato sina met company me Australia.
1: Ya
2: o tu ya le we ni si uto fie foima.
1: Ya.
2: O ye tau te lo ai o le sona le uto mau ai. Ai se company mai fafo po se company fo ni usila fato sina tanga te fenga lo ngako kongi to tongi se bond.
1: Ya.
2: O ina ole vainga mo mua na te mahasal salu I de o se me monil me.
1: Mm.
2: Ole ma unu le pond le.
1: Ah. Yeah.
2: Yeah. Inga e so se ngalwe ngai le ta tauna I se pond to ngiana e la tuile te fai ngalwe.
1: Yeah.
2: se vanga nauinia ye inga va

0: Tele lo ya ya mane fo i fatu tasinam ta o po fa so ai. Pe ini si na malanga o stadi al vanga le. Ya. Ya le we ina ve pasi o tele o fol folanga fel companilia o le o stadi. O tu ele tu tu sa ya inga nga luenga ma mela e tu puyo. Le la u to fio ma ya u sai sai ti ai o na te tele o tu pena tu. E ave pasi ne ave pasi.
1: Ya na Ya talen tato lena vala mai tato tal tal noa. Ya tato weva, fis tato tal fie fie.
0: Ah. Ile le tula fono fo a Australia le fa nga ile so sfufito au kuso. O le wa tu eleva noa I aveta avale ye la te mo tangata I fio I pasi ka skuta so ta avale la uye mo meo fai fa tau ili toa tesho le upa I te maise wuna. Ya. O le wa ta mau ili tolu tasi ta la, tolu sfu senele tu tongi le tu la. Ya ela fu insua tangata na ise me pe manua pe la vea e mafaina kaval insua. Ya. Fina unga le uni. Ya. La walo ia o New Zealand la. Ya o lae self employed fo ile ya o ia la ua pase se yo to tes mal upa I te maisi a wona ngai tele lui. Self employed e fai ia o ile.
1: Ya.
0: O tele lo ala I tatu tangata New Zealand pe a wai le mta upu le pe a fakonkal pe a fai wale tongi tu la. Wailo tal tonu ngai ni changa tei fa fonga me mese poli duwa waile pisi. O te loe o atu limas futa la ile onos futa la lan tupe maue tonu rei tula.
1: Ia.
0: Ia a ta mau rei tula. Ia nal tolu tuasi ta la tolu susene ni Australia.
1: Ia na.
0: Malawai. Tele ne o tatu changa tei e fayer nga luenga le ale ngata la maue le exercise.
1: Ia.
0: A malustino fa o nga ile fiafi. Fa o nga ile telo tei mio le aso. Ia la mo voisin se ele ni fso so animo. Mo ainga ya e paol me ya ya file tax ni te sala si ya
1: sa
0: file tax ava pe o le te self employed ale pe mele o le upa driver po tanga te fa yo to tax me si ale te alu ave I se si tanga te fa la tax
1: ya
0: ya e te tongi fo le tupi a fa ya o la tax I le te super tongi e paol me ya mau le o fa mo monga o le wala fa ngo fia o lo vili le ya ti e te fia ye semina Seminala na ye fa mana mana ya fa ngol tax e uma ya wam tsa mana mana le le ya fa ya le le tax e tele ta walu se accountant boy love fa so tax fa ya e se fe lo tupi a ya ta ofi ma wo fa ma mo a
1: mana ya ya ole na ya no tala tu ta tu le na vala mai ya il ta tu fa sili na ta tu tel tel no ya pe ti tel yel fa ma no sili na e tonu te o ma wa yo le sa ta ulanga Ina ua toi luas fulfa minuta na tale o leitu la Eva, fatalvatu sunga salufaea, sunga Sam, Stan, sorry, Stan, ya fatalvatu sunga konefesi paione, ya afetala Marina, ya manuia lava le nita yao, faftai lava le maafutamai, amilia famwana, ya otapu taupa u, ya manuia lava le nita yao, anisalumona faftai, tele lava le maafutamai, ya tatu uo fafifiang, neu tala tatu leina tolu lima luo fatasi, fafo ato ubeningitone, Omile ofa tolu valulima lu ofa tasi. To 2 for 5 minutes, tariva.

0: Yeah, you know, this swing, also swing a light, yes, I mean.
1: Yeah,
0: it's a fine level for no. It's a look in a for any silt. I think. Well, may I let me for one? It's a two people time you're a leap by, and then a swift for set yacha cinta, yeah, my man, oh, no, my leap.
1: Nah, sound the day, yeah. Yeah, I'm not a sour way. Ring out what you're fighting on the way, so to yourself, which is just swing out what a head while I look at the leap.
0: Yeah,
1: ring out in the toy. Faces feel feeling for.
0: It's a fine level. This is fun. All the time, more, Tailo te o se a wano ta mai tau ala te mina pale me lefenga malo so fata simal te ta inga alas. Se a se au wha longo e tau lai le va ai e ta malo ale a i le taimi nei. E tau lai anana va ai le numa na i le future. Ai o le se mo mua le o wha longo e sana la unga nafi vima i a o le lava va ai tau nafo i a basics me ia e pero tau so i fuanga me ia tupu taimi nei. I a male a ngai le numa na i wha pia soli.
1: Yeah.
0: Ole, ole, you look now, old Tangata Palo, old Tangata Nimsila.
1: Hm.
0: Or to tell me, Mr. Ita, if we live, I'll tell
1: you.
0: Yeah, Malinumana, I love my Lumana, yet I'll tell me what Tangata lay, tell me, or Tangata Palta, or it's done. I tell you, I'll Lumana, you were telling you, Lua Pete, or the Lumana, I fix my more time in a pillar, me tower, or tower, so if Wanga.
1: Yeah.
0: Yeah, Mela, or the tail, or Tangata Va, yeah, my God, when I. Ya le wa nga imel ai ai sui tu langa le telo nga lwa ya wa fa i na o mari telo nga lwa le simia o le telo pisi nisi ya ni usila le tapuni tapuni tapuni ta loka au tele le pole sef so so ni le ma lo i na pisi nisi e na ya tu ma upe wa ta inga fa ta inga
1: ya
0: a fa pe pisi nisi la ti te fa ta nga fa nga lwa tapuni fa ta nga tole nga lwa fa ta nga tole ni tax e o tonu le ma lo fa ta nga wa fa ina mo kesi loan me ma fa ina le ma fa fa wa
1: ya
0: ya fia fia la pisini si tapuni la iti va pea ai tu fa ta si fia fia ta ta yo vai
1: sa ole ya le lo fa solo anta puni pisini
0: yo lo fa solo pen ta puni
1: sa ole
0: ai vu si ta la fia fia na fa ta wa yo wa fa ta wa fi fo ni pisini si fo wa fa si ta ta I le tai mi le nei ya wa la ilo ta ta ile no fo ya ta puni no fo no fo ale ta no vai pole asisi me fa ye so so ni I le swinga le wa ye nei fa nga malo
1: ya
0: Ya yeah, tato palota ya yeah, faile sofito November.
1: Yo.
0: Ya yeah, tato na ile stala ne lungo le vote torrency. Ya yeah, na il silsila le epo le alvan fa faile e fitau ya lato manu lauti malato fing fa vai.
1: Mm.
0: Ya masio a inga tu ya ile palota.
1: Ana ya. Ya mau na ile fa na tato fa na uwa nga va palota.
0: Palota usanga lungo.
1: Palota usanga lungo.
0: Ai fina palota.
1: Ya.
0: E na itala mai fafo.
1: Ya.
0: Na o fa tau le tala le I nai taimi le na fai ele fono le fono nei tonen fai Turkey. Na o fai tau ai e yei le kurupu le tau le Mossad Israel. O la tauna na fai fautua ina Amerika.
1: Yeah.
0: O le lama lama ia Iran e fasioti na to Palestine. Mana tua o le so tulua ia ne Turkey ma Iran.
1: Yeah.
0: Ale wo atu Trump o Iran. Yo Turkey.
1: Yeah.
0: Ale la fatua e mo mali taimi nei fa maoninga ole mena. Ole mena na tupu. Ole vale le tele vole le America fe fe el preste. Sa tsvala utes.
1: Ya, pero sa ole ta tsvala au. Ya, ta lo fal valau, ma lo soy fu. Pa
2: so go ta si ma tu fu.
1: Sa se fu, no.
0: Lo lava.
2: O. Ya, o America u, ya ka ku le mo.
0: Ya, ta ile ile ma le ta u nei o ma na.
2: Ya, o ka fa ma no ma wa o le fa u o ka ma fa fa.
0: O ya, ma lo fa ta i ta u.
2: Ma lo. Ya po Ya wa kene do mka upue au mai.
0: Ale msa upu au tu wala. Ale me volo masini ya ele. Pe a fa ongai lotu sa amoa. Le fa ongai lau kaat. Ya ole aso usi de fie. Ya nga fa ai lotu sa amoa. Le fa anga le mule anga idum.
2: A fa pe a wakue. E kakikanga o meche a fa ipe nga nga kua kua ye oni mea.
0: Ele au fa ila ufa tu ulungo ni masini. Ya pule fa oepe fa ina ova tu ulungo pedi. Ma ta la sfu ta la pese lau ta la.
2: Yeah, why? If we kako mea fa sa mo, fo idele ma kako kalikongo, fo idele kaunga vakuangi ngame kongo farsa.
0: Yeah.
2: Yeah, se iba ngai ong yusi dole, u kako wala fa palang, se iba ku fo idele. Ai, idele ora kaiminge kawenga kume yo osenge. E ma ngai fo idele, ora fa ku pupe yo se mea fa ku manga. E isti a wala fa yele me ora senge, a wala fa yele fa penga. E ava ko ni masini ko kongo falesa. Awai. Le do por menga den ko kama Yesu kan ko ngau fa

0: lona o le ala ta o fie nga luenga limas furunga luenga e a silia ma limas furunga luenga ma wai e tapuni a to rebrand pe to suile ngoa ma to suit scale le falo o falo lone au te le o vai le falo loa poli lua i falo loa i sau i o Blenheim, Richmond, Whanganui, Fielding, Palmerston North, Paraparaumu, Hawera, Levin, Lower Hutt, Mastoni, ai misi poli lua.
1: No, a misi sa o ala poli lua.
0: Ia wala lupi sa kona.
1: Te ina ola wame ase poli lua. Foi le me tau ina lau fai ngalu. Nga tumu tene lumo al falo lua le tele o taimi. Ane intanga teo tuto.
0: Na le tu lote lote ofu wale fata ua.
1: Ala uta vai aí wa matau na neini. Ia oloa.
0: Nga ole aila. Mai mau. Mai mau. Ngalu enga. Ngalu enga.
1: Ia lela. Fa wartu datu pese. Ia. Tarapel datu lina vala mai aí. Tatu fa soa. Talu atu ya Naila Koupol, manuia lava le chayao, ya Victoria Swaka, te tele lava ya le mafuto mai, ya fa otu tatu pesera. Talu atu ya le mao, manu le mao.

0: Ole tasi ya le la male fo ya to fa uma tu tala la ngale na motu sia tala e winga ya ya tono tswa.
1: Ya.
0: Ole sa fa ya le fo no le nei to Sa ya sa wo ila tono tswa na fa tu ina la le vanga le monsa ta isra eluya Washington.
1: Mm.
0: Ole la malama Iran ne fa o le maliu ya tono tswa.
1: Ya.
0: Ole wala la na fa ye le. E tata mai secret service America so so ni Israel. Man tu fo ya ta tso no fo tso no vale le.
1: Ya.
0: Ya alawa pi mo mo ya la tule loli na mare uto me aya to a wol pase se tonol vale
1: ya
0: al melana faina la tule loli na va to me ai si lingi lo ilunga ya le meole le pito to loli ya la tule le a rusa or pito to vale e ya mtoria la vaita to na le uta la to tonol me ai po amnisi me ola wala na sa wicho pi fa fo
1: o shot
0: na fa to farm talo talo mai tangata ye fa e ye mla vale le vai u matulla langi la wala ai lunga vale le vale le ala mika fe le pleste e ya la tu le loli na le lo mo to tangata loli la sa lo la u se po ma loli na no so chuan piton
1: e se vale le na lo
0: o sa lo chuan bo so loli na
1: ya
0: tapuni lo le alu lo le le loli u mala nga lu e fa to tapuni vale le ale walu loli alu o ile si vale le america la titif ya tatala voile tua e wa tu lunga le loli pe ya se utala ya na walu trump tono le sibale ni
1: o shol
0: fele le lo le na lo le tona ya ele i lo la ana fa pela po mo i run a saule la to fanga ngal vale le le america fa nu e mali di umma tanga tu stala ma tanga tsa ne ile mala
1: mal passe ya
0: a ele mali a ele mo we trump na lo le le le sibale ni
1: o shol
0: se vol fengo me ata ma sa o ya
1: mai na le ba ya tanga tsa ya le mo mo sa a ya after you go at our mayo tangata.
0: At our mai, at our mai tangata. For la fatinga otahua.
1: Yeah.
0: Our peo is tangata tahua, Samoa, le, don't for you fa sola, is it Samo? And I'll tassi el valle le leo. We said, what do I know? No, my toilet wouldn't want valle leo, toilet, no, my little joy, my lea.
1: I saw it.
0: It is a wall of willy. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: So.
0: Esse almeno na uya tuli plestin fa ni vo niati fanga me ya par me vole la ye so se lodi ya lodi ya lu ma se uta me ai dum o le vole la va va i male va le le lo lo o a me to no lodi ya o a me le la la o me fa
1: me se atu no uya ya le va ta u ye ya so la e lu ma atu no in tia ma ah em ta u tia so le ya le la wa sao ya trouble le uta fo ah ya yeah, well live until in tatu tala no le pale mia le o suria
0: o le plesteno suria
1: plesteno suria
0: asad
1: asad live until in tatu tala no le tatu o fa nga luenga ma tatu tala longa idu ma nius ah le hau fa ilo mai ya isa wa so la le mi le nga e mua
0: na na
1: ya le la fa o il fa salanga ya o yama si mo lo na uso
0: sala le uti
1: mm
0: ai te ilo e le o so live until in na ne fai pou lenga lenga ni tanga ta le ngata e wa malo uma ye to tonu I malo alapi uma I le va o la toni fo tu di manu o Israel ya ai o mela mali e ya lo wa le ta ta I ma wa e na fo fo langa man ta pou pou lenga e to ti o na la tu nule e le yo fa ye si tu na male pe ala to
1: sa o le
0: na tanga na fo na fo wa na fo wa pou lenga ta malo na ya temilane yo mato ma fanal ma fanga al falpa pa e ma suria
1: ya
0: al prestino suria le tem nei sa ye ken yi al arkaira ma isken ale va tu ya mato le sai ole tu al fili
1: ya
0: ale usa u ben prestene ale usa u falpa pa eta nomer prestino america la u faile le lenga wel malienga vorno ma ole u avu suria I Washington ne ani me mo mia el sosoni ya ale la sala le uti tanga tana sa pure sa wa de na tsa mi le tanga tsu
1: ya sa o le
0: ata tso ne tala anga o tanga tsa pure sa wa la lang yo na la tanga le anga yo le men tau nu ya ya le uta tso lo fo ya lipi ya tanga tana mo makatafi ya fo ya ya la wot ta tso mai fo Iraq ya sa ta ya fo ya ya wa fu fo
1: o sama
0: o sia
1: tanga tsa pure pure tutu
0: pe fo ila le tanga tsa le ne o la to ina le wot fa ina america e we are o laita uma fai tanga tae ve ese el pūlenga le le ye ine ya Iran e sui ya tu se pūlenga le tupu ya tau te le ilopo le alme o ye ato se e mai nini usila nei o lo mai tau ina lava le tele o tanga tae o le emergency

0: Ya le na tala noa fwa tala fwa uvaso nei le tupu te leo tangata evili ya le tasi tasi tasi.
1: Ya.
0: Fie as furu wafe tangata evili ya le fwa tuanga la le amai le le tasi tasi tasi. Ele o mea umai te evili ya le tasi tasi tasi. Le ambulance. Ese elonga o matua imatu ya le tangata uf. Ah, pole manu up, pole pole falave lave, pose me wala, ole o til tangata. Al me vole le lo furu, al fo me vili tas tas tas, e sa ule ambulance ona le te furu. Ele fe tau ele me la. Ele te tau na vili e se ambulance. Wa ole pisi ron alwe, nga tau fa so so, e o lai fale ma ile in offshore ya ukilan. Kwa transfer, e se la to wala au ave nga I fanganui. Ma inga I fanganui. A wanganui, a fanganui, fanganui ya. Fangarei, wala ta lata nga. Wa ave na se la to tangata. Oh, no, the PC terminal nei. Ya alu emergency terminal nei, ole fear to light fa tali. Ole wala e one yo tato, ole pui pui yo tato, mal maruru.
1: Sa ole le.
0: Toi toi yo tasi mo yo fe fe maruru so. Ole pui pui le le maru. Ya ta sa unel va fa fa ngalo so le pila ta tialo ngal masi na. Ta te fa ta malalo.
1: Yeah.
0: Ah, tele yo fa le tonu wa ele. Je sais o ele fi fi tan ta pa ma je sais.
1: Yeah. Na me fo na le te te fa na tuina numero ne ole.
0: Yeah.
1: Ah, ole over se la un testa se station.
0: Moi la.
1: Yo mo ne lu su fa tu la. Fi tu a sur vayaso. Yeah. Ta u le wa le wo. Su en ta fo ini vai fo ma ila jo.
0: Ala si li la ya o wa pe fo ni le u ma ta to wala u.
1: Yeah.
0: Et te ta li el fa nga ma si ni ta to e kalesia.
1: Yo te ta dio.
0: Tania ni mau te lang lang.
1: Ya mole fa ngo fie vo le e mon apialist pa yo a me sia yo te mi newa si ha sia tu te la ine tu se tupi.
0: Sa.
1: Fa nga le kat. Wa me um mai fa nga kat. Ye fa ngo fa ngo fie le se vali mai yo le ausen la to ya. O mi kat. Ya fa solo tu tu.
0: Tu sa la ta.
1: Ai pa wa na al polinga. Ya pe yo ta wenis. I fo le le te wa ya ila ngona fo yo na ini stanga ta wile le o le tu atu le kat. Ai Afa me le stupito ya tawana ya tawa ya tawuno usia kia tupe utile ya lutu esa
0: ah avote awel fa ngal mazin no le mafu ngal na yo isi tayao ya tatwa fa to talu le masin tal tupe tal mal tupe tayao
1: ya
0: ah ya ya uno le sapi si alva ya so ay uno tau le ni kia si te fa nga tatu ya wa shopping online ya lu fa lu lo o pam pensini wa tu card fa tau fa le card tong il passe selva le le fa le card to to ya le se me fa nga card ya et tau wa lu al masini ya tala me lo tu pe fa ya vi lo tu ya ye fo al masini na ya sa tu lu mal fa sa ona tu atu ta ye to nu ya ele to e wa na tau tia nga I lu ma ya lo ingo swing na ya e ya mon ya fina ngalo lise ma malu wale yo lise ele
1: ya
0: ya pe yo ise kale se fa on te tu si ya sa o le tele o to fa yel va ngana o ise tanga te fa on ala le transfer online ya ya account le kale si ya ya ila le masini le lu mole ya ya ese fe for time ni ta walu so ele o time ni ni si masini ta le tu pe to lu ta la le fi
1: ya
0: to ta la fi pe lu ta la mai le cash mena la ta ile tu nu vai le masini fa le tu pe la popo ai ta te lo u mai le PNC ANC Westpac
1: ya
0: o ha u mai ya e ta mana e free
1: ya le na
0: ta lu lo ta mani ni e u mo no solo te le o fa le lo
1: ai sa so le
0: na e te le Moses
1: le
0: no le u la ta ile tu nu
1: ya le na tu nu o si va nga e fo le le e o nga le masini e o nga no fa si u nga ri tu fa sa
0: ya
1: wa te la nga ri atu alu tina le tu tina lu ta mari tu ta ma le termina le le lo le ta ma ya le pin number wa le le me le o le o tu le o sene ya ti o ya lo fa ma la wa la yo ne no tu alfa fine na le po pin number ah
0: wa si fo meta le fa un pin number na le na le ta le pe o me no me la la wa la ma tu mai no me la lu mo sin li ma ta la su ta la lo inga la ai ma na o fa tsinga
1: Yeah.
0: Suta la le im ngatai. I'm now la limas full. You le lope tanto omi fa lima le suta. Te. Sa olore li le o tu lo fa le sa li.
1: Ya malo se o me le uma me uma. Ole wo te ar se fulu.
0: Ya. Fa se fulu ya no ma elo poka la me la ta.

0: Lo e vafia mata mata ya tara o mana sulu ina walua se full tournament o te o te anei lei tu lai se follow.
1: Yeah. Hello. Yeah. Nei tano ta longa na mata mata ta longa le lo Blacksters.
0: Ya no mata mata ya nafi.
1: Ala sau mama ya il fati longa ta tu au ta longa.
0: Mana ya fati longa. Michelle Vale af lona lua. Eh. Yo lo ta mata wina le au le lo pelik. Mo le tele au ni usi la super capi. E sau loile foilele la fa mua mua. E tasi ala lo masal salo. E o mai nei afalo na lua. E te le al swinga. Ah. Ya le vo la uta to vai. Le mana ia le tulanga le lei. Ya wal tape na ina mole ang ia tu le ile test mua mua. Ah. Mana ia vo le fai ngol fai ya. Ngol fai afata alo umal tele utama. Fili mai le au po. I wal mele wei. Fili ngata.
1: Fili ngata.
0: Le lei mata mwiti.
1: Na ina ilo tamana tu leo Black Sea le tolu fa tolu tausanga tolu ai mal fa tausanga tolu ai pu tau le ini tama le ini usila ale sa wol fa ya ngo fo le ma mai langa pu le ngo fo ma mai le swing of
0: fo
1: oi ya sa oi le ya na wole lo po le tama piki wole le mo tama ti le wo ya ya ma na ale si tu mai tau ina le swing of Black Sea te mini la tawa esse fo le o mai ngal tama no le David. Abe ifa ta wo umanga no ol tsai mo mo le wo ai le Oplex mo suru ni ifa ta ka
0: ya sa
1: la wo ifa ta ngo vai ya ta na umanga Rico Yohane wo suru ifa ta ngo le Oplex ai ye vo vai umi ululi
0: sa
1: mal pela wo ululi mal fosi wo ululi mal o futi ba ba ala wo vai ya la wo

0: wa I mai le tele o istama mau I fai tanga te lofo I ari e vai tu foi o sur me vozona I fai tanga
1: sa ole le ia
0: ole ole si tu mai tau ina I le I le I le aulo plexi pe o tau longa le tau no ni istama mau ma nei le tau vai tu I si tu e te vai le tanga te fenua tanga te mau I le ai se tanga te mau I te vai tu le o fia fia ye fia ne tanga te fenua e ole le si fai pule le lo Māori le ile le ipa ma ia ole ona ngana Māori te reo matu maanga pe ole wa matan fa tu tu na istanga ai va ia tu nga ingal fai ma o ia sta ma sa mo ia la ma na ia tu maanga ne tu ni sa
1: pe ona tanga te ia sa tava ai hi pole hasa la tu la ngona ai te wa uma te tu la tu fai tau no o iso le va tu la ngona ngona tanga te mau ya mesel ma ni vai ngale no sa ya fai si mo mo ya tanna ma sa tama ti ele sen normal ya pe tal fe ngai ya sa ya le fon fai li fai ya onga le fin ngal fai ya onga ma tua ma na ya vai ngal fai no
0: sa ole le ya ma ita wo tu na ita ta afrika
1: ya
0: to le tai mi le na la sa wi ma to no fe e ita ta la na hol sharks
1: sa ole le
0: ya ngal le ita ta fa te ingo o tama ni usila
1: ya
0: yo afrika ye o la kopia la to ta lo a tama ya ni uzila e pe si si a tele ta ma ta yo la tu
1: o la o ke ya ta mo el ta ma o sol
0: ah wa ila le ta maila e mo mi le kopia ta to second five ma centers moving na na le polo le lima le ai te pe ala tek tu le polo le lima nga vale pe ai ulta ma ta yo e
1: na
0: e so ai le ta ta la sa we ya la ta va ise wuri e o sa sa on fata fata le ma u polo lu e lu se le polo
1: sa
0: o le se difficile le uri matasi le polo te mi mo te lo la la ta no le fa ya o
1: ya
0: o na e to wuri yo le na lu se le polo
1: ya ni si ma na yo le ta le fo le ta lo no nu le wi le ma tu wala wi ole o le sta ngata vule le vaeto tamo et va pia tamo et va pia e lo a no nu le taimi tamo e ai
0: ah taimi pasi
1: taimi pasi ai ia mo tanga ta fo ila ele i lo la la pasi il por
0: ah
1: matuol ta alo
0: ia ola na ngalu nga la le la fa di shark so so so ni ia eta mai ti la ite le shark ia mo ola mo ta alo ita alo ia ma e tolu ia ma si no lan kon kalati ola lo winga la taimi di sanga le lu ne le curry cup
1: Yeah.
0: Wai umale tu wai faa wopea. Ya leta tu faa ia tu wai ya ale taalo espea pe la vea le officials. Ya anmana ya na la tu faa tu lona to mayo. Ele ngata ilia. Yo le te ilo tangata la tunu. E fie fie ilo. Ima fie faa ilia alo leo saamu. Ya la ma ulava noe.
1: Mana ya.
0: Fie ilo. Ima faa istamo no. Mana ya te ilo. Iba ilo wa. Leva na matu tuwa lisi ya wali ina taalma no.
1: Ya.
0: Ato iba ina ila wali ina taalma no. Ya so ya matu tuwa. Alele ae.
1: Yo na nei le amatai ya talonga le desi foi tamil sanga lona tolu ya su ale NPC le talo ita tu mano fapa
0: ya
1: mla ta tu Wellington
0: ol talonga na le la vai talo ya tamo o ifo yo kilifi su lua
1: ya mo
0: na mo sa no tu mata talonga tolens fu lua kilifi
1: ya
0: hello
1: mana ya talo kilifi Oli se senga le sulua ki rifi ma le sulua sta ma o fainga nuku. O ki rifi e wele fit. Te loa ili taimi e tamo e aima le taimi wele e fawo le polo. Taimi ima te vai a ki rifi. Ia sta ma o fainga nuku. Ia langai fawo le taalo iluma. Ia ma talu yorfo weti e taamo moe. Tamo e atu I, tamo e atu I. Ia ole peak line e tu utu wa se longa sa ule polo. Oli se senga na wa ilale. Oli le mori tangata e poto e fao ngale na. Ia le na malosi ma le. Ili so na se longa umule ma no fa toa ya ili tai tai fo ikili fi
0: ikili fi mo polo si o bola
1: yo le
0: na na ile ama te vota long on lak pili ki fa ngol vaya so talo roosters mal panthers
1: I
0: a uye lu ale tasi mal lu ya le sa ili po ye le minor premiership e umanel ta mzanga po ile ma walunga le tei popola pe fa
1: ya
0: ngala una ma wona minor premiership ya ta pena tu mole fa ungol ta mzanga le lu nei Ale ufa ilo mai Australia. Tama uma le lata alo le hotel Australia li polo langi le lakpidiki. E fast food wa fe le lata utupe maua. E on fast solo lo le dunga. E fua la itama Pacifica ita alo Motonga, Samoa, Cook Islands, au tama NRL. E on alvalu se lauri masfutala. Ya u ila le e te ua. Tusai, ili va aia tangata le maita wina mene utupe otalo. Afaimana Australia ya tupulta along on lakpi.

0: mal stasi ole ol komit fa ton o fa se tango as fa ye le ola we ai na eso e po ame ye so ro le po ai me na pasi ya mol sa sang om vai la mo u ma me na fa pasi el telefon el komit
1: na le to to ai lunga o mai fa
0: mo lo ye na mo fa pe lo vai la fa pe le ya ole fa nga ya company ne ona me ne ole fa na to Men alle ofing of ye na moye tato pisse.
1: Mm.
0: Om ya umana le ya la to. Ya na sim ta what to need tell me to no no photo ita to.
1: Ile ito nga fa matalang fa mo mo wa to ulung ai me ya mo pasia ai ai.
0: Ve no fa matalang uma to on a photo ai nga.
1: Mm.
0: Of no o mata u fa pena.
1: Ya
0: o le ai pe o le ma lo se le ngana per Daniel termine I am failona ro mo lo fis fa sam se se ini mo ya po a mental no lo so ta sanga le nga fa wai ai go et wo so mai lunga ya
1: monile ya ma lo ya fa fa tele la fa sanga o tacho
0: mo lo fo
1: mo le tacho po kala me ni ta ya ya ai mo le Mamalo lau fa fung o le lava e malulu. Ia manuia tele lava ia ngā ruenga o whenga ia nei aso. Ia fa soifua ia mo le nei taimi.
0: Tua fa soifua.